Alright, magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Good morning po, ito po si JM as in Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa inyong paboritong Filipino radio program every Sunday. The Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po ay kami po ay ika-20 taon na, mga kapatid. At we are blessed and very thankful sa ating Panginoon Diyos na tayo po ay pinagbibigyan at binibigay ang ating kalakasan para po dito sa ating pagtatrabaho, para sa ating pamilya, para sa ating mga programa, para sa ating mga tinatawag na plano. So ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magpasalamat kung ngayong Sunday na ito ay po mga kaibigan ay hindi kayo nakarating ng maaga sa umaga, pwede po kayong magpunta para sa Linggo, ngayong tanghali, no? Pwede po kayong dumaan sa simbahan, pwede po kayong magpasalamat, pagbunyi ang pagpapala at pag-ibig na ibinibigay sa atin. At higit sa lahat, humingi po tayo ng gabay sa Kanya at tayo pagbibigyan. So bago natin umpisahan, bago po natin umpisahan ang ating programa, basahin ko muna

0: Babasahin ko muna yung ating tinatawag na basahin po muna natin yung tinatawag nating salita hango sa Biblia. Ito po yung humingi, humanap at kumatok. Ito po ay sa salita galing kay Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 7, versikulo 7 and 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Yan po ang ating salita hango sa Biblia sa Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8 sa salita ni Mateo. Salita hango sa Biblia. Ulitin po natin. Humingi, humanap, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 20 minutes after 11 a.m. At ano ang ibig sabihin niyan, 20 minutes after 11 a.m., pupunta na tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Yan, nasuwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Wala hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaminaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa so 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
8: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

0: Sir Rollimi, the best electron in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Me, naglilingkod sa Filipino community.
2: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
3: Alright, maraming salamat po sa ating mga mahal na tagapagtangkilig. At ngayon ay mamaya po ay magkakaroon tayo ng mystery sound contest. Ha? Huwag kayong aalis dyan. At kailangan po natin ng inyong mga kasagutan para dito sa ating mystery sound contest. Bagong-bago yan. Pero last week, hindi na nila nasagot. Wala pong nakasagot last week. So, ngayong week na to, ay paririnig pa rin natin, magpaparinig pa rin tayo no, ngayong week na to. At ang gagawin po natin ay kasi ano eh, parang $25 yun, ano ha? Ngayon magiging $50 na dahil hindi nasagot eh. Dahil hindi nasagot nung ano, hindi po nasagot nung last week, kailangan po natin ano, kailangan po natin dagdagan yan dahil yan ang yan ang usapan natin. yan ang ating usapan. So kailangan tayo ay ano, tayo ay tutupad, 'di ba? Yan tunay na lalaki, tumutupad sa usapan. Ha? Tumutupad sa usapan. Yan ang sabi ng tatay ko. Kailangan magkaroon ka ng word of honor. Mula ang word of honor, anong klaseng tao ka? Biglang nagkaroon ng drama. Biglang nagdrama na, no? So, anyway, mga kaibigan, narito po ang ating mga nagbabagang balita muna. Ulo ng ating mga nagbabagang balita. Pakinggan natin ang ating ulo ng mga balita. Kanina po ay

armed and dangerous. So, tignan natin ang... Ngayon naman, ayun, okay, okay, bago na to. 23 na obrero na trap. Naku, trap daw ang 23 na obrero. Alright, itinatayong gusali, gumuho. Nasa 23 individual pa ang pinaghahanap na pinangangambahan na trap sa isang siyam na palapag na gusali ng gumuho sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, kahapon ng umaga. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, na kaagad na nagpasugod sa naturang lugar. Masusi nilang iimbestigahan ang pangyayari at aalamin ang dahilan ng naturang pagguho.

wala namang sinabing, wala namang naladhala na ano, na nagkaroon ng earthquake o nandun doon. So bakit daw? Anyway, ito na ang ating mga ano, mga imbitasyon para sa inyo.

yung mga public service announcement. So ito pa, mga kapatid, ang ating summer festival ay napakalapit na. At kami po'y nag-aanyaya sa inyo sa nalalapit na selebrasyon ng ika-anim. Ika-anim na yan, no? Ika-anim na summer festival. We have free food while supplies last. At saka we have cultural performances. Merong mga yung sayaw ng mga lion dance. At saka yung sayaw ng ating mga local artists, mga kantahan. Siyempre, uunahin natin yung pagpapala or yung ating ano, yung ating pagdasal, ha? Yung ating dasal para sa selebrasyon na ito nandiyan si Pastor Amor. At ang ating ano, ang ating banda, meron din po tayong bandang tutugtog diyan. At ang ating tinatawag na mga pa-contest, 'di ba? May mga pa-contest tayo, mga kapatid. Unang-una na yung kung hindi niyo pa naririnig. Ngayon niyo pa lang maririnig ang TikTok Dance Group Contest. Ayun, ang ganda noon, TikTok Dance Group Contest. Kahit anong tugtog niya na, pero ang pinakamatagal lang nito, 3 minutes lang yung tugtog. 2 to 3 minutes ang tugtog. Ano? Yan po yung ating tinatawag na TikTok Dance Group Contest. At saka ang pag ano, ang pag ang pag ang tinatawag na cooking contest. Kung sino yung magaling, ha? Kung sino yung magaling magluto ng kaldereta. Kaldereta. Sino yung magaling magluto ng kaldereta dyan? Ayan, tinatawagan namin kayo para sa August 8 yan, ha? August 8. Tapos, meron din tayong palaro na kwarta o maleta. Hindi na ba yung maleta? Kwarta o maleta. Ayan, hindi ko alam kung Sabado o Linggo. Pero siyempre, puntahan nyo na. Puntahan nyo na yan. August 8 and 9. Libre po ito. Free event. Ha? Pwede po kayong pumunta dyan. And yung kwarta o maleta, hindi kailangan na registration doon. Kasi ang kwarta o maleta, random contestant po yun. Kung sino yung mga nandun, pwedeng sumali. Pero yung TikTok Dance Group Contest, wala pong babayaran dito, ha. Pwede po kayong sumali. Kailangan nyo lang magpalista. At saka, yung ating karaoke contest, 'di ba? Meron tayong karaoke contest. So that will be the second. Plus, panigurado ito, ay Sunday, pang Sunday po ito. At saka yung ano, yung so tatlo na 'yon, ano, ha? Tatlong contest na 'yon, mga kaibigan. Dahil apat 'to eh, apat. At yung ayun, apat na pala na sabi ko eh. Ang ating TikTok Dance Group Contest, Karaoke Contest, Kwarta o Maleta, at saka Cooking Contest. Yung Cooking Contest natin, it's either kare-kare,

Ito naman, hindi naman talaga isang napakalaking yung pagluluto nyo lang, siguro mga kalahating kilo lang, ganun. Para sa panlasa lang eh, di ba? Group contest nga eh, contest. So ito eh, may mga hurado tayo dyan, may mga hurado na titikim para sa inyong ano, sa inyong mga ginawang ano, sa inyong mga ginawang what do you call this, mga ulam, ha? It's either caldereta or sasabihin po namin, tingnan nyo na lang sa aming Facebook page. Okay, maraming salamat sa, kailangan magpalista. Okay, so ito ha, ang TikTok dance group contest, kailangan magpalista. Ang entry po dito, 5 lang. Ang karaoke contest, kailangan magpalista. Dahil ang entry po dito ay, doesn't matter, siguro mga 5 o 8 na karaoke contest. Kwarta o maleta, kailangan, hindi po tayo magpapalista dito. Dahil ito ay, random. Random po ang mga contestants dito. At in cooking contest, ang entry po dito, 5 lang. So, kailangan po magpalista. Again, sa lahat po ng pa-contest natin, walang babayaran po dito. Wala pong, libre po lahat yan. At syempre, meron tayong pa-premyo dyan. Hindi tayo basta-basta magpapalaro na walang pa-premyo. Meron tayong pa-premyo dyan. So, meron po tayong mga souvenir or kaya mga cash prize. O, meron tayong cash prize. Meron din tayong baka trophy o kaya kung ano yung pwedeng maibigay sa inyo na magiging unforgettable, 'di ba? Ito po ay katuwaan lamang, ha, katuwaan po ito. Pero unforgettable po ang mga gagawin nating experience para dito sa ating 6th Philippine Calgary Summer Festival. At dito po sa atin 'yan ng Calgary Festival, Philippine Calgary Festival Association. August 8 and 9 sa Prairie Winds Park. 1:00 hanggang 7:00 ng

0: Ayan, malapit na, May 31 sa Winsport Center. At kayo po iniimbitahan, nandyan si Yeng Constantino. Siya po ay libre. Puntahan natin yan, supportahan natin ang PMCC Port Watch Calgary, Home Free Global, Home Free Global, ano, ang tawag dito? Yan po ang ano.
1: Join us for the Home Free Global Crusade 2026.
0: Home Free Global Crusade, mga kaibigan. So, nandiyan, Save, Healed, and Delivered Tour. Free admission po ito. Ayan, nakikita nyo. Scan to register. So, Home Free Global Crusade, May 31, 2:30 p.m. at Winsport Event Center. Again, yan po ay hatid sa atin ng Fort Watch, PMCC Fort Watch Calgary. At mga kaibigan, ito na po yung ano, yung ating na-interview. May na-interview ako eh nung Friday. Pero siguro hindi na muna natin ano, hindi na muna natin ipaparinig. Mamaya na lang. Mamaya na lang natin na parinig. Ang oras natin, 45 minutes o 40 minutes. 40 minutes after 11 a.m. Punta muna tayo sa ating weather muna. Tingnan natin.
1: Weather.
0: Right now, we're sitting at 14 degrees Celsius po, mga kaibigan. Ang pinakamataas ay 22. Monday, 26 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, may chance of rain showers or thunderstorm. Ano ba to? Thunderstorm or rain showers? Basta may chance po dyan. Tuesday, it will be 55%. 24 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Ang Wednesday, 60% chance of rain

Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang Thursday natin ay 50% chance of shower again, 22 degrees Celsius. At saka ang Friday natin, 45% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 26 degrees Celsius. Saturday natin, 65% chance of rain na naman. Ba, talagang puro ulan at 20 degrees Celsius. Yan po ang ating weather para sa napakagandang siyudad ng Calgary. At ang araw ay sisikat bukas ng 5:33 a.m. at lulubog naman mamaya sa alas 9:32 ng gabi. Gabing-gabi na yun, ha. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary.

Alright na, kaibigan, ang oras natin. Ang oras natin, mga kapatid, ay alas 11:46. Balik pa rin tayo sa ating mga mahal na tagapagtanghilik. So again, ang phone number natin, 403-717-1943-1944. At ang ginagamit natin para mas madaling matandaan ay 1947. So, well, yes, lahat po ay pwedeng tumawag. Pwede po kayo.

Alright, mga kaibigan, oras natin 5 minutes before 12 p.m. At syempre, balik tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At eto na, no, yung ating tinatawag na isa pa sa mga sponsors po natin. Maraming salamat sa Red Tag Days, Alex Taylaran. Save up to $8,000 on select stock Tacomas. Finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime free oil and filter offer. Red Tag Days, zero down in new payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Taylaran at under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Maraming salamat sa South Point Toyota. Ito na, ang naririto na ang ano, mga tips. Tips daw po ito para sa nagluluto ng perfect fried egg. They all agreed on this simple golden rule. So meron pong apat na chef na kinausap at ang sinasabi dito ay sila po ay nag-agree sa pagluto ng perfect fried egg ba? Meron pa palang ganun, na pagka nagluto ng itlog ay kailangan step by step. May step. Kayo ba may mga step? Ako, simple lang ang step ko, pero yung iba rito, hindi ko nagagawa. So, unang-una, ito na mga kaibigan, ha. Ang unang step ay crack your egg into a bowl first. Huwag nyo ikakrack diretso dun sa ano, sa pan. Ang sinasabi rito, to further ensure the yolk stays intact. So, ibig sabihin, kasi kapag diretso, hindi, bibilisan natin to, matatawa pala yung alas 12 natin. So, ibig sabihin, pagkakinrack nyo yung itlog, dun muna sa bowl nyo ilalagay, wag nang diretso sa pan. Ikalawa, cook it in butter. So, niluluto nila sa butter. Di tayo, mantika, di ba? Mantika, ano ba yun? Ano ba yung mantika natin? Parang ano eh, olive oil ba? Olive oil? So, anyway, ito po, niluluto nila sa butter. All the chefs agree that butter is their preferred fat of choice when cooking a fried egg. So, gamitin daw ang butter sa